0: Habihobo to po hindi. Eh, mga kuwe, muntisang bahasa kita to po hindi. Ngayon kita mo pakamasa ng bahasa kita. Gano'n itong pinili bahasa kita to po hindi. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa hindi, ne mamate.
0: Sampai ngana-ngana po rin na tetap galanjutkan.